0: Yung pagpapamay lang, yung pagpapamay mo ito.
1: Ma, ko, yung ito ni Aba.
2: Yung matasong mo.
0: Yung matasong.
3: 茶树下休息的族人偶然尝到茶叶。昏睡三天后，竟变得精神抖擞。首领帕埃冷下令效仿，终于将族群从灭亡的边沿拉回。千年来，自栽下第一株茶苗起，种茶守茶便成为布朗族延续至今的信仰。